0: Mano, Edu. Muna.
1: Me ala.
0: Caio, ora cala e iene, me cozinha lá, muna, não. E ropela, eu te posso te achar. Me pari pari matapa, que nem raca, que nem apia, muna, tá, dentro de ela. Que nem que não, apia, tô nem com na iaca, nari, mucucho, muto, quene. Que na iau, icha, na. Yo, laca, e a mahuco, chapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya inakala ihopa. Mwana kunari moje. E paro njiwa mahiku utene. O kwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwana kunari moje. Moja nwanyo ekwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ah, hey.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamurima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la doro no omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha. Mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinya kukunele wihika iwe ikulihi. Unakiwa?
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, ya alolipi haikumi. Sampora, ayu uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahalema kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa za hopa munaka. Rapoyu makanto. Oterekeli wene ni makato makambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku
1: ayay anukina mbahansina nikina ekale ocha kayosi basiba shama hikotene
3: Mureri hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa samanaku ni moje isumana sotene mukaleo mureche leni osivelasha oklaosha ni ochunanasha
4: my support my
5: vida y tanto amor
4: my vida my support my vida
6: Radio Mozambique

0: 어머니 콘텀 마. 어머니 콘텀 마. 얼마나 팔라고 인요하노. 뭐 카펠레 우리 뭐 쿰마니오.
1: 방고나 방고나.
0: 뭐 아티지 미해 알레.
1: 방고나 방고나.
0: 에리안이 카미나니오. 긴데 긴한 포도 아티지 미해 알레 히라니 카마니오. 긴데 히요 긴데 긴데 우. 에리웨테 콰니오 구무 쿰마니오 뭐 뿌레케오. 아 원아웨. 더메라 키든도 와니야. 남포트 위에 파코파하 코파하오로. 오 해트야 파마. 아테 요카레 좀 하까티 원락. 소베레 안사모라. 아 안사모라. 아킬로 포이 5 horas. 안사모라 5. 기도 키르 바문 리니 키르케 무코나. 5. 5 horas, 6. Kahika, kahika, kahirwa rukiro laka olapa. O kivilo vinya wadhi lwene. Wakatanyu kikompensar. Luku luku yele. Kivinyaki wadhi lwene. Porque karwaka kiro laka olapa. Mi anate 2 horas y 30. Kina khalo hula meto. Que moro o ya vale, o casto manjale ypsilon até quatro e ponto. É caro pia cá, é querer lá. Então, esse intervalo de tempo, duas, três, quatro, acho que não me lembro, porque eu vou agora se calhar. Então, digo que em lá para cá, faço de tudo para compensar. Que conhece até, se é que se compensa. Que conhece até, 7. Yeah, 7 meia. Que pra cá e cove. Ora, então, Mara, Ansamora, 5 ou 6. Odilo. Ansamora, mu punhawaiaca. Me quedo que me cove fora do limite. Yeah. Que vinha cá, que panha chamada Ansamora. Deve que retornar. We taniwa wapunyiriwa waya anorma wani dhorota iwa waya ole hoye wani dhori ungue iwa vantoa mitoko na pareje hoye wana wea lukulukwe la wayo la kimpunyiriwaka tinamona omupunya atinese masi hei hewa nkimpane la wiki mwakule. Anorma. Mwona. Elukuluku mnonanyo mwakala. Mwapama. Mwakala. Vano oloja ni mchule. Opunye reniwaya. Anorma tinko retornar. Mwuko kire witana wawe ude. Porque. Poti. Awe tenakane vantoa wa wole la ne tisine nro oholo wanyo ya makata miho. Ohoye tisine nro oholo wanyo ya pama. Ohoye tisine nro duyo nyo yo nanara. Ohoye. Kizere. Witana ti witana. Wokala ni sopachu wa haya. Entao ki mpunya waya wili wili ansa mora kitaka wika kule ya witana waya. Ansamora pacharo nota o nota ituha ya panata kampunya wanyu para wikire para ben si sipsonon kapa nchekulela pronto ora ravo tivando que ninki veli que mpunya ka que nota ansamora kese elukuru kuna kwansa ho lo chekulela ki ngona ansamora rim Facebook ini ki wona samora rim WhatsApp ini ola ansamora então belo muito kwene ya anamiba ora sobele ke won ya ko holim te ko hadala dum sambik romela ko nyuana muri yo hiano ndu na pa kontone masi parece que
2: lovro wa michaka. Nanka tansa mora ene ya ondo kuna ondo nkwelo teheni. Nzana va. Era numa segunda feira. Arihem bale. Segunda feira vende. Atue yatu. Segunda feira.
0: Segunda feira kilo.
2: No vira ni hiku. Na asina muku. Mula pa ma. Para quem se recorda. Mpuami teko dao hengi hadha lelo. Walelo rawe ya khala. O khala murunku. Na hala we nruena. O cheku lela ni huwele liha ahu. Na asina mkwa mwana. Akwe mwana mwana mwagi ya ka muhina kuma nana. Hino kuma nana. Pote. Elukurugwe hiyaka numero na parawenyu wano mkuse. Mara mwana mwana makata mihanyo mwa khala mwanyumo. Yokavihireni. Tia pamato, wana we zomero kizinduwa nye ya. Poti wiraka, ese senyor ne wana shtabo. Na shtabo. Kirola ne barbare, za pama, wana we zomero kizinduwa nye ya. Zando, onna panela we, mkale wa wire na mteko na kura hundo na wanyo wano, onlota miteko inapariwa na asina muku, mpuwa, ni variaka yele evinde ni hiku naya. Ora, ya viu, kakwelo tekavo ndo baba, ya viu, kakwelo tekavo mezumu. Aishu, komu, otako vila, An Sebastião Sabino. Tam mohato odilo. An Sebastião Sabino Viegas. Okume lebo mae omkuba. Tam mohato odilo. Ekirependle mchaka. Ate eki koha. Yanyo. Heni. Munghila nyuma yanomba nyuvo. Sumu. Oteka. Kapanka. Oteka kapanka yo. Tihengele. Mwake mwalo. Heni munghila nyuma yanomba nyuvo. Yele neki kuvela e phanela go miri ba ya no mba ka ba tie o ke neng ke helebo enta o ke helebo a ana makolo ana armando manya wa utopia bundia riemi Ani enembi wotene, enangwira radio opachera, omanyawa, wosawo, obirgade. Alo kutore mwereba mpatoni, o lapa wapama, fui, muhalele. Ntoko pia tansuwa tena kwa hiyana unakome, tia pama mkale wanekome. Ora. apia na madera. Papa Madeira, awa bundia alokutoro. Ah, papa.
0: Papa Mandela. O wanten foi onte. O wanten foi onte. O lelo muninyo na tamalane vantoa wa odilo vrihe yaka. Odilo marowe. Odilo marowe. Ma ha kwane liwa hoye. Ma ha kwane liwa hoye. Alama dera dira ha kwane liwa disertaise. Hiye kiti wade. Ana gush bara thirwa mdan hi anu kupelela wana guruwe. Ena amunyera na miwa wathena radim sambiki hachwe la kama ya ne milia walela. Nento ana panywa no vanana nesikazu. Nento hina hachwe la nana Terezinha, Tanazio, Xavier, Pedro, José, vamos na amara Elizete, Francisco, Munepa, nento na Robinha, Francisco, Leonilda, Ditson. Hina hachwe la takwaya. Ana ziazi. Não sei o que se passa. Nga punyera nguaya mawire na yaramu. Namura erimuse kwestararwa wana wadilo hema kunde wayaka. Ansamora akota sa vua na kubanito na Fonseca na idaru 30 na Celestino Mpokosh. Ansitima, Anjustino, na makaula na agogo, Eduardo Kolowa, Ndiolinda, Anusha na Amelkar. Wala kutano mkara tene mpato mwani. Si senyor, notamala. Notamala. Ansamora. Apa apa tapia, ansenkili.

0: Mana du. Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mu cozinha lá, muna no. E ropela yo te possiva sha. Me pari pari matha pa ki nera ka ki na pe amuna ta den tiala. Ke ni ki na ma pe ato ni ku na ya ka nari mu kucho muto kwene. Ke na ya wicha na yo laka ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka, Maria. Soja sote nikina usiha kachuwape ya, inakala ihopa, mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele yaka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musia ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo e kwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona irumusika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la dorono omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka pelelua nisote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wapea, mahiku utene ni pajero nyawa matata, nisoja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonje la rea, oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yu ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakani, ya lolipi haikumi. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, terekeli wene. Omoto wele. Evinyaka, oheleo mahi. Okunele piene. Evinyaka, si chemi tala kumi. Mpaka cha kwene ahaleba kani omalela. Wamala ohele muipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterike liwene ni makato bakambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makale lo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhenle mo chakwa. Osiva ho?
0: Ai, ote posiva. Echwe la wona, ruenta ko hena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, na chuna wakulela, maha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay anukina mbahansina nikina. Ekale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapar pa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha oklaosha ni ochunanasha.
4: My sabo, my vida.
5: Itanto amor.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
7: Mwe par porola Rádio Moçambique, emissora se província Zambésia, Vachuapo, mita kode la mwen naruhaon. Ora, esmana ele vindre, na Romanyawa. Omanyawa wili na raho, na ari omanyawa nilotaka mkalelo wa epewe, esipanti. Na ariwe wile miyano ni mkwaka Joana Brito. Na chikule ni ana loko epo ebairi leo manyawa. Dho tene na aloto ni variraka ovirovo ya kama kuma tanu na aroniki na kusasa za wawa lepo mele wachobo hiwa ni kankara wa kale epo oma. Nchikule na asini epo ebairi leo manyawa. Tinkwala wika kokishe wili wili. Miano ni tamwene Joana. Joana lotakae chuopo, miki lotakae lomo.
6: Mm.
8: Makani muradioni.
9: Mabasa anchoko chela zinapata ana mawani.
8: Makani muradioni.
9: Okuno radio Musambiki vachuabo.
10: Mio de Joana Brito. Dinam kwa Gabil Niuni.
11: Kotamalan tamene Joana Brito. Mwe parpare mensina kakini chaniwa Abilu Niuni. Nalapa vamoza na mkwaka Joana Brito.
10: Kumwana mo nikana nikami yezo na Eliseo Salakini, mesiro wa Mabasa. Ninga malugi unda mnondele wila nchokoche leza murdo buno, murda wa manyawa. Nikana au biwi Veneva, au biwi anda na okonseji municipal, mwobiu moza. Onelevi no tapule la chini kosa andi mwokule okonseji municipal ya wila murdo buno wa manyawa unue. Nikana vina fumu regulu, Joan Fisaka wa murdo buno wa manyawa. Nikana sekretari na MLL na vina murdo buno. Nuna dima eji enasoriwe na elo gelo ya echuabo, vina na elomwe.
11: Elomwe.
10: Ndromaga wene nafuna mwotene mulifeneva na utamalani. Moza moza onelo bochilo boyologa. Avenye mono akule. Mworoma nafuna niziwe makatamio gani ampate cha murubuno wa manyawa. Ninga maluki umanyawa murudamudu mwabadidi. Makatamio gani anupate cha nukuno wa manyawa. Amfanyera nyo wila muloge none vina mukalugani mfune ogomia makata miena banfuna nyotonya
11: zwana hakumve olochita unapana wina tapulira ga kwakina gwe
10: nalo
11: higwa kanelo mo
10: ora
11: ntamuna mteko zwana britu a loko harge e bairu o manyawa e bairu erdale wacha wacho opa hai bairu ikina nave makata miho hendra ma e bairu yela o manyawa nakora windu wele makata miho gani tisini yo phala wera we bairu le kale pama tivondo anako hatani onkhale we akule o mapakero
12: menzina nagali Jean Bernard Chisaka denziwe kana mwene Chisaka e yoroma notamala mwa amesri aradi o Mosambiki a bagile bantu ezampuno murdani kui aiwe chini eni katamia cha ompuno murdani vinagua anamewa etene aradi Mosambiki yo noaza mazwaba wi vinagua mwiwe imziwe chini vinagua eni katamia cha ompuno murdani nona yoroma yopuna iyo otaple la jiji masaka mengi amzogwe iyo nofanywa wobwina ejo makatamio anifanya jakaze tedene bamzogweni nona namfuna wila kuozea guverno o municipio vina baromwa ngana we anenge deze mborio ezile vintukula manje bazgazo wana omple mudabo nona na mborio zeneso zigani vuna aba makatamia mandi mua amfanywe chayo jakaze tedene obrigado nota
11: obrigado
10: okay. Niuni ni mwi weto modha yanga funana ilo mwe
11: Ale ni hawono kina halawi kikanyi mikrofoni. Wana we, ona pala we nagoria nene.
13: Miano kinita niwa Adirano Armando niha kanela. Kenkala umanyawa wena. Etu enipata hiya no umanyawa wena. Enipanya nona hikui, nonela hikui umanyawa wena. Epule arupa, nehe datini nakala mahiru. Na ankula we areheru rampa olo nkumo parantamu. Ate hospital umanyawa. Arehirwe tamen rampolo mvira ikeresha ya Maputu. Avire skola numikajuni. Ate skola yo Eduardo Montalani. Porque arampale areheriwa. Yala pilika alondaki areheriwa. Atutene lapu, atu yala mvi ankade lapu ela wena, ibayru ela wena, mruta ela wena. Anamneha, anamuneha. Anamneha, anamakiheya. Ina ankwela tamme mahe. Mahi wena omanya wena hini nono. Nina wona mahi kwa la tutene. Anambinya woshi shelo ya alaka mahi.
11: Maha wihen.
13: Ouria, ouria. Eko yo itokwene otepo kare eko ya itokwene ya mahi. Ate mutu unakada amari hache. Anambinya woshi shelo kwa atro ora. Igora tamna sese. Igora sese. Igora sese ya haka wadha mahi. Ate mutu she. Amara kala kere wadha mahi wakala akelaya. Inkwanto hoi. Maha mkuma wote yuwa wane waraka maweni. Entawa na mkwela wii, erehewe maha yala, ii arampa yala apili.
11: No, tamala.
10: Pumano, apili uniuni nonanga makata miyo alogi wavo, makata miyo mzo wa garuba, mpuno manyawa, mnozala manje aikana vina makata miwa rampa vina arameli wa manje onwa yo niona wila mpono mnovira muulo drenage mnovira muulo ke muulo bo kuna apurela na mawana ba o manyawa muulo limwana mpono manyawa kuna apurela na mawani
11: yoko haya ntamene zona britu onlocha muha wa mukoti o timpe na vera maha mkulu honlapa mutakotano mparaya na warmo paraka hono kaviran
10: na iwe vina na mawani ena mwene mwene podu kala o maria
11: mulotan sina nanyo
14: me ano kina kula sina na teninya masiminu jaime kamoradori o manya wenno ah unko radio ni kon haya himaka e vale adrenaje ken kala henna ajudare enna na ajudar bakhan mas henna akwana na anve ka to munisipi un governo are acheren re ivala etata drenage porque hia no manga yola epula ya rupa nina la batoko vene ani hu skola na ya o ikaterno ina ne uniforme ohone aka memo vara sinto mene va skola nina veka kuvernu a intu ya rivo mai gonyusi wa tepa e danve katonga niwala hu akwi halonta ya aiwa karampa na nambe kawi rampa ola reheriwa pelumenushi ani huyaro ako skola ya mwina mlupa ya pina no pia iwo rampa ni pia uma vene eneta to pio wani vano nina tamala okala rati warwa wendo arwani koha o wani husiha o na hito namufiha porque rati umekaie hanunua se hiano e povo
10: modavi na logene chuabo mulo limwana makuna kwanila mukala vimakata miyo maski na mulo manje kanta maga kini padua
15: segetiwa wa jiti na tempo
10: kalukan so segetiwa
15: en padua mpuno kanina vala completo bala de tedene vina kunonga dio nanya yo nanya ni nonga pa
10: mko sana dad
15: yo mko sana yo jivala okana vile kuva magele we nyumbao okolokala omkwapa vakala valeta yo na malani nufuga ni vala nufuga we kamadile madile yakana kwano tamaga manje zo eni patucho eni pat en sasa dio nanya okuno vakala valeta vindi mwa vene tsamenda po vari vara po vakala valeta budu ate okatawela baida mno kiwo magile mo nyumba valeta rimo majile ni makatamyo para iyo vina nanya bari ngeso loge je ya tamaga manje majo no ifuga para loga dia dimaga ya kintara ge unui majele ke afanya lo kesa dai ni ivina vale sile vina di tibi we sile za drenage vi injiza za drita za tabo ya manje kai silene dikala vale za tabo ka manje vale za tabo ka manje ya budu wa apo va bananera jidwate okatawaila okolo okolo mwaje bulu afasi di miroji bari vara pale vakala ramba miedi unuile uwene wano idi bale weno ano soka lukunu ukulu wa reportu 1946 dabuna pa nuka sajaka makumatana mararu zobaliwa agora iyo noka nofunanga nikani manji onwa kanina matakulumpo mwetene mwinji mkala maturunera memanji ya kambudua agora kwa lafipagi anokala mthithi pazana fatura pele ndela nani anileri tafukule letura zawadaka tinziwa agora nofunanga mundo gelina vina kwa lafipagi wangeza ni letura teka joe loka wakala tubu si manje kandava gora letura ngusela ni inifula ni joe kivini chue ni hivina ku iyo anuona kwa imajina manje wale neji ya mzokwe wale udu manja udu wetene nundala manje ono bina wetene ubuina pe meji wakotoka la mwono uvenya pa uvenyo birinao paroku hospitali kule lugare ndumani rambejele sasa nyuwa nini maedabu nuka iramba alikataro ya wiki yonuka ni muna valani mkala angalibu yotapi wako vego vego yuna mfura rapele jile ni sasa nyiliwe ani wangata wako shkwala adhuwa indereto hivina para ushipansau na mfune shika ndumani rapade sile ni sasa nyue kana rapade ni dhuvira ima pukata wako shkwala rapade tezi mara kujua
10: nota malilan nafuna niwe mwa mwene wa murda mulo gawila mulo esi munta maga manje drenaje masiku menjene ononga diyo nanya nga amwene kana mabasa wanganela zimpadwa wa wanganela na mawani zinkosani dosa zimakamaka niona wila mulo zinji muli magarafa muli zungu mpuno murdani kamunami kalilo dosoka na akoda murda ba kwa sama basa wa mabasa obi baganganela vina zimpadwa
15: eje nakosea ega kosea olo malo tuti la batakulu vayoka fiyavo loka nifrani fungulapa munda na voma katamiyo wana
10: munu wanavo?
15: Munu wanavo
10: kuloka kani vina makatamiyo mpono murudani?
15: Ya nukala mwavadidi nukala mwakani vadidi uwe hapa vamurudani vaga hapa vamurudani vaga madili para wenda fa yu ni ngakanokwa karo dabuno esile zina da mchesa kazi mfia undaiwe ni vingume na mchesa da ningo kule para wenda kani vire ndoe na vengu ulinyumba vina kuza za tiyo mchesa kazi ndo wa mtu ikile umetru para vanu vabai Okolo gaza karo kinamme la teko nonge kobiri vina ku wave datu watu kulima mataka wa mrampani atokuno kobiri vina ku rampa hiyo dino marufungea kada mtu vaniende pa wave devo onika umana dela mwono ateni nga kanokwa okwa kasha ono tukule ludhulu purike kanatila yu potero tidela na ina madhani ni karo kifiyao chiwene ni wani katamia vatidi vini nafu nanga muni sipe anashudari anikasele pilmeni jutila lo potero yu viraga obrigado
10: Baito ni mwiwe niuni ni mwiwe mwene mabasa gania ntidani wila awade legevi na ana mawa ni ubuno amurdo ubuno wila kosege dhoesa mungo sama basa gani
16: nona iyo no tamalani mwa ama nivuzonto iyo yaka enofia muzizi onsoka na iyo murdani baikosiwa limpeza mavale tene balimpariwa apa enkata miecha mathoku mengi Omagiwa wa nyumba bure bure. Omagiwa wa nyumba ku onkala za bure bure. Akala abale ana ewo zelo ya muaku. Awene anovenya, anodho kule munisipiu. Agadho kule andwa olegalizari terenwae. Agamalo legalizari terenwae, ole tekini kulonda kano mwombeta mundimua wa murudani. Onodha okosama basae. Nga munziwe ila iene. Kanzi ologa ila apa vambirambo rio. Ya tupula manje, para uvi omple mkatawela. Ola gamalo legalizari, onika bonyumba ya nimbalaria. Agamaloika bonyumba ya nimbalaria, jabe nebo kanoze ya maji. Ole tekniku otawa, iyo ngafiao, bela weo lani. Kanga na njanga ranti made by uvi, wene wale, nazo kuya ndimua. Kiwe mfuno tonga babu, mfuno vira babi, iyo ngaza numa milomo. Masuku menji muru, zino vira wane mbaletan ofuga, vale tayajile, endo wana manje. Ogambuza bela ya murubu, Medi bawe wenu waleli sensa welani kiaba lazila pa ba analizari badiba ya lisensa kaanzi welamo kiwe paroziwa nona masaka mengi makata miaba onungivia babale amanda rokulo munisipiu bazokuno batidama basa sombe dane sekretariu nemwene nedeshkaza neani agala so pronto peno obai wenju wanae tintuene oikambolza nimwa onodhua iyo nona vile bovino labi wane nigampio dhole onubela musinyo Enta yo kaninkana bovira.
10: Bato nota malani. Ekala wila nikana mundu mwa munisipi veniba. Ni uni?
11: Mwe parpar ni hakunga wa opa amtokena munisipi. Na pala wina lele loko topele uthuwe la we olara di Mozambique misora se provincia zambese wa chuapo. Onru hantek sawe kumihaka mawane. Nidho antame bayru yo manyawa sasa ko centro komunitaria. Vano na ope amtokwene.
10: Pumwene mo. O ni uni? Ya nikana alibono wavina veniba. Nikana mukuda munisipi uliveniva nizo ila mavuzo akosile on makata memenje na ilogiwa niwiwa mulo munta magama ingie mzoka garubwa kazina kwanela drainage kazina kwanela mukala vina dosa zilinkosiwa
11: rampa
10: rampa vina ena anofuga mpule munta magama nje mundu mwa filipi za vito eso e barbari makata mevina nona nyo weno o conselho municipal ampado o cono obo muni wela veniva
17: muito obrigado insinana ga Felipe Ribeiro meu nologa ezugo para wela etene niwe eu ouvi aqui que todos estavam a explicar realmente faz-me perceber que existe um domínio total referente aos problemas existentes no bairro Manyawa É verdade que em momentos de chuva nós conseguimos notar enchentes de água dentro do nosso bairro, mas também conseguimos ver algumas vias degradadas, entre outros vários assuntos que deixam preocupados a população do bairro Manhaua, como mesmo a distribuição de água potável, que é muito importante para a população. Eu penso que podíamos deixar tudo, mas água potável ser o principal problema que tínhamos que resolver em Manhaua, neste caso.
10: Há planos para esta atividade?
17: Sim,
10: construção de fontes de água.
17: Há planos. Nós, na semana passada, tivemos uma audiência, o mesmo presidente do Conselho Municipal, Manuel de Araújo, teve uma audiência com o FIPAG, onde aproveitou abordar sobre situação de distribuição de água nos bairros, não só situação de distribuição de água, mas também o problema existente

0: kona thangu chinchino anavesera nyimbo azinja sakhala phale na amunakulu na mankhalamba ta machankhalamba poti angaonambo te padzepa one video aone kuti mphale one ngwamulombala ongwa maputu thangwe kwalidade ya video msafuna kwantidade la msafuna kwalidade
1: Ipi ndipina balemu makamaka pakati makamaka paluswanu ishi pa nyimbo izi zida ponyemwe mulikubala kuti mukwanise kusasanyika mungamala mukwanise kuchema video makamaka penu maratoratu akuoneka mwadidi
0: ndimo mweni nkabe yangu wafakulipeza ndunga morumbala morumbala ndi luwa nikulu kakamwe iluwa nikulu luwa ya mbiri luwa ya kuzwika muna andu wa piao muna andu wa makomersianti ningalongu ti anatukula morumbala ndi ana morumbala anatukula morumbala ndi ana morumbala azinji ndiana murumbala azinji ndiana murumbala napata basa ndiana murumbala maja azinji nkabe funa kupeza ana murumbala murumbala mkuchitua nyimbo za didi nyimbo za misanje nyimbo za mao maja azinji nkabe funa kupeza anangono murumbala ndao sifo sifit na mbo mapatrosinadora murumbala mapeza mbo video mapeza mbo panango gravação di audio epa parefina mbo ya klampanango nungambo chituguku para murumbala Então, só que muno awena asa preferir vesta nyimbo za kunja mba kuna vesta nyimbo za muno maji morumbala ndi luwa ni nango kuti musachitwa nyimbo za didi musachitwa nyimbo za didi musachitwa nyimbo za didi kusaviwa kunja kuti muno mba kuli mbaligari mba sakanumero kwa mbaligari kuti nyimbo ni ndafa kuti njako si iyo ndi wako mbilonga ndina morumbala manga nwe posible nyimbo ni shashiki nukwa nabana nukwa nduwe berensi uono nukwa chita kupi maji nkabe ndi wa muno wa morumbala maji soki Ano morumbala, anyapia wa morumbala, ngabe funa kupeza, asanzoma morumbala, ngabe funa kupeza, bale wa morumbala. Na tangu na tepu kutekuda kubera nduli, tangu ndichite kundi kwanga. Ini ndachita manyimbo zizinji maningi, ndilonge, ndachita nyimbo, ulinapionji nyimbo kutekita basa maningi, ya chita suseso, azinja ivesera, ulinapionji pepe nyumba panga. Ndachita nyimbo ya pae juwa nyambesa, ya viwa na boma onseneni, ligaru insi konsene kutinika imbira, imbira dimishadore, maji, nechi bosi ndapezo eni. Avendi nga ligare para pedir ajuda, kutipa nisafo mulipezembo, unava kutuwa o ligare ringana. Epa, soti sebi kundi, majini kupidimbo kutipa nangu boma ipeze anangona morumbala. Anangonomba morumbalambo ale, anapiawale, apezembo, asanzoma morumbala. Luanatu inakula maningi bondo, tangu morumbala, ini polo nguti enzambeze ya munu morumbala, ndi distritu inangu ya kutoma, kutimu kuchitwa nyimbo za bon, ndi luana ya kutoma, kutimu na anangono adide, kutakuimba nyimbo za didi, na kufuna kwa wende vundadi yao, mbaimbira boma, mbaimbira andu, maji, soki andu wa morumbala, o abale ya morumbala, anapiawa, nkabi peza makantore, Iboma morumbala bono nkabe peza makantore. E por isso, cada vez mais, só mundo sa bater um ano, dois anos, depois, mas verdade que não é tão a sa bateri, ou essa sa esforçar, a sa tampa mocene kuti ya veke, tempo na vekeri, nkabe una mtu kumpeza rai. Nyimbo ni ngamala mpamvu, iye mkabe, kalapi na mpamvu kuimba nyimbo nangu ta, a sa bateri kuna kamachi nipa, nangu fumarebea, unosikike, ndipo ima mwana mwana mwana, ngana, unosikike, sula bwela pepidero, ngana, sula, epa bwela, epa nyachamba, disculpa, bwela nyachamba. Si tai, ye porque já ia na estresse, porque bom, eu como pesa tai, outra abale, a morumbala era na piau, eu como pesa tai. Tá vendo? E já um pão fica bem na ir, então o mundo se nanga tamanga, para não ter uma corrida, anda a tatu a naia, nanga tamanga. Asa, deve pensar que um bozo que tá a win, tá? Pra maçã, agora um bozo nanga tamanga, anga topa, mas quando pensa que o mundo ia nanga, o mundo, mas quando pensa que o mundo, o compatão com o gutalamuke. Ah, agora mesmo, aí entra. Za vile mwana mwana mwana pampeta kutakuma wa kutafumali. Epa ni nguwa nunga mpeli famoso kutuma muzikachi. Aviwa maningi kwazi. Mosambiki konsene upana ngu sentu nonsene. Majilero wakupezeka ja amala maningi. Epa luki governo ya mwana tae. So amuzari maningi governo. Andumbo undu akunja amva maningi. Majampe zarae. Entawo nakuswa kwa iye mpamvo. Asa gulaji ja madroga ya. Bakala mtu nangu.
1: Takona kote akulu wa salonga, kote kutamanga sikufika tayo, pangonu pangonu tinatipani sikufika nsogolo, tava pa nukunya kwani mamuna nkulu Wilboy, kote imu watu makala muna mpachi kufezira duzi, kuru utongi, kufezira duzi, kuli alia nyapiao, pemba mboji pezo, kuti muna mpachi ini, Ande ndire nsadzoma mbwenye nisafuna ipi na piri matuma mnangu wachi fezera duzi?
0: Fezera duzi, principalmente para enda fezera maningi, maningi pondo, maningi. Fezera duzi, fezera boma, ningalonga boma nisalongi taenda fezera maningi. Ande boma inga kuvala maningi, inga kuuzari maningi, kuvala maningi.

0: akuona kuti ushi cha akulemeravyo tayi anapezoverayi ungapedira judo navo kuti poora mbuya longanangana nyena loku ndilikwe kuoverayi adepresimanti dishidu ngakhana munisipi nava longana diresa munisipio ini ndilikwe kuoverayi ngonga madiresa munisipio nava ini ndiliku munisipi longana guverno pepe bwera ku guverno epa entao ate lini pa entao epa vola pena vya kupisa kumakala mbugulisa duki kwenda kaimba ndiyo sinene mbukupeza kuti posha lero kwenda kaimbapo kwenda kaimbapo kwenda kaimbapo ale imbe guverno mwa chi songana morombala ku batiri engwantu kataji ni mboza kutapidili nguo para kaimbe vola pena kapisa makanga nimigulisa nimivala bon nimikona imbira mundu ta ini wano pata fikeni lero msaku na kwenda kaimbira mili metikaji nibuki muzimanga nikaimbire mili o nikagone ndisiye familia yanga nikaimbire mili metikaji ore que embre 500 meticais enquanto muzimanga muna njala não posso já para anho anango mas o governo não paga eu nunca vi are dia da vila nem dia da vila basta pagar rei are dia da vila do distrito macantoro não pagaram dia simples mas só na macantoro anango a murua nem mato ini da usuário maningo mas quando a zangaleiro a saca na agenda dala tipo manguana quando a caimba pão cuja quando a caimba pão cuja quando a caimba mas se são dala maningo tipo já agenda Shelo mas agenda tipo ia agenda de bacana ali lotado maningo nunca zala maningi enquanto só a quando a caimbira nem água ovo para a quando a caimbira para não nem sim para o tempo não gosta aí só quando buka muzimaji mas samba e querendo pedir engos a mundo mas vala aí quando a caimba abrirá com manguana com a mão pedir engos não quando a caimba então isso quase isso sentir maningi com a anzangala quando a caimbira vai pesi tá vendo idade de quando a muzimaji o fono chirengi akugonera njala maisoki mbakomereswa mundu eposinsaka umu nomo nibipemba kuti kuna anthu ali anavesa nyimbo zato anakomera mbakuchemera madichemera ali ationembo tazave ationembo primeji atinyengezembo nyengezambo kuti nyengeza basi nyengeza umu kinyemu chimetikaji epa umu mili metikaji umu minakema mudepa ali primeji leso nkazi tangu nkazi muzi pa nkazi komu wansemba ndiyoko angakona muzi mamunanga utaku kwenda kupi handi kuna kaimba kwa ngana ligari kwa ngana yunga ina kulifika maimba ya kubela muzi maso usho usho nangana sanini tepa ndapaswa kupo chindu tayo sonu kunyenge zo changana chagwana mangwana haa ndapaswa chindu nyenge zo changana komu nkazi wansemba ndiyo po so nkazi nufungu ye mtema nyasana kuti aso pa ndasemba na benzi ya napo ndu tayo taza vetu tonku fungula maso tayo akurunga fungula maso na kutipo rapa nukuta uzaro entao Devi pelo menos ara na tua usar ali atu onembo kuti abaucho tu como usar pelo menos para mas ukafule nguo basi mas pikuchi dikarai então pelo menos ele não é kunu kuizwarai
1: and ulbo panyimbo zene zidaponyemo matoma kuzengeza utai muchazengeza utai ziri mu internet itane
0: nyimbo zanga ziri mu internet anapidi WhatsApp yanga ni sampasa ndisagulisa nafuna kula sagula nafuna kunda kula asakaramba zide botangine uno ndajero maningi tangu nyimbo jero ninyi nyimbo sema na fundadi yako kene i dipoj para pasa munhu mpasondo pezi ngama kunyoze bonu ngama kuza bonu epa akoza kumanda nimbo deje metikaji para megabyte o 20 ndite pombo akoza kula internet imbo ndite pombo tangu ya nyimbo nchini kuna kupitana safa ndi kula internet o ndikuta gulisa nyimbo yupo gulisa munhu mbozi pala kukandi 5 muzika mukusa munhu mbozi tani kinyenyu metikaji tapo 5 muzika makumanda ri imbo ziponya mu internet muno wakupedili nyimbo yumu mbanga pana ngo 200 metikaji o 100 metikaji iye mbanga chii ya kula maningi mapeshi za mwindeni mazona ja zina gulopo nukutai zafa ja ja wakulisa alubu o epe na kinyenu metikaji entao epa suanu kuchita nyimbo akuchita nyimbo na vundadi yao basi anafuna gula sagula anaona mkutupora nyimbo za nikomera asa ponyambo ya kiritombo na kufuna kwa iye kene si obligatoru tai so na kukomera kwa iye kene asa ponyambo ya kutipo mbuya nyimbo zako ziliboma naweza nipata ndima kwa dambo dinyero gule credit au gule megabyte dia zikwenda
1: anti tikwenda pangono nao makani yatu nkati mwenu studio ya Radio Msambiki talonga kuti tatambira lero nchesa ushwill boy wizimani kodi kuna ali mwanangu acha anafuna kukupeza na kupitira penu anakuminyana na ntokozi anakupata kupi makama
0: Ale afuna kunipeza pode kwenda ku Facebook Will Boy Wizimani Music, Will Boy Wizimani Music, ku WhatsApp ndi 84057721 3, 84057721 3. Andi papa ndiri dinda ku WhatsApp ku Facebook anandiona kuti andiye mesmo.
1: Kuna ali mbona afuna mbukutwa munangu japo nyimbo munangu aje kangachepe tani anakumana na njire
0: angafuna kangachepe emola WhatsApp 0577213 87 05 7-7, 23, Fernando Wizmani, Emola.
1: Ande, menyani ntokozi, menyani ntokozi noi, wa 87-05-77-21-3, wa nkeso ushu Willboy Wizmani, anakumani kanefi nkati mwenu shudu ya rati Msambiki, mbwenye mkwanisi kumpeza, Trikulonga pano kupeza, alikudungunya nkeso ushu mbwenye, safunika kuti mkwanisi mbu kuponyambo, munangu bachi mwe mola omu, kuti mkwani sembu kumpeza nche social na kumanika na efe pansiku ya lero. Hapo ndieta ni chaka chirikuenda makamaka pangunu pangunu tri makamaka pandanda ya chisere. Ndieta ni makamaka.
0: Ini pangunda malemba nyingu zizengi. Ndikufuna kuti mwezi wa novembro. Ndi novembro panango majinilongi novembro o otubro. Zafa niponye pimbale pitatu kuti ndifungisi chaka pimbale pitatu.
1: Uhum. O muponye nyimbo zitatu.
0: Nyimbo ota... zitatu. Uhum. Nyimbo zitatu kundifungisi chaka.
1: Kod, mbali ine natikale ya chinai, ya chishanu, mwalitumere mkuimba?
0: Ningalonga pa EP, tangi kushida ponye nishu, datumere kuimba wanga, ndi EP kutoma, zani nunga nimbale chiwiri.
1: Anzi, trekwenda pangunu pangunu, handi nao makani ya tungatu mwenu studio Radio Mozambique, na nche social, alonga kute pandanda ya pumbuli, makaunu, andi, ndanda pumbuli, anati makamaka kwa nisi mwanangu hachi kuponya mbale itwa pakati pa luswa chishi ya kuimba. Apo, tika funa kwerera pangono nduli. Kodi nsiku zino, mwalonga kutikali mkaimba gospel, chinchino mwalu kuimba madungu anji makamaka.
0: Chinchino mwalu kuimba madungu afro popi. Afro popi, vizi afro popi mba vungazika na use pangono. Siku ziri kuenda basi pangono, pangono, pangono. Nde nafika mbale mafuna nyele zirando pale.
1: Apo mungonambu nsiku zino na chesa zingi na bulukia anangwa saimba pintu pia kungangwaruka pintu pia kutopola pintu pia kunda kupeza ndia tana makamaka.
0: Ningalonga sanzoma anangwa anangwa sama ngote wow will boy nsiku zezi ya mara nkabe ya kuchemiruwa vitai kwa ngana indungadipa familia para ale anivesera na ale anivesera nyimbo zanga ndamara tayo so ndakula panakukula panakumala ndakula ini kinyo ndikuimbira vepezi tai kuimba ndi don ini kinyo suno kutaimba nyimbo ndibiponya anichemera na 500 mm kajo doji mili poli kalaba chini manabwera rai nsaligaru maningi ndi maningi pondo kuno ano si ke muzabwere kuno muzatimbira dia ngana na mili kuno si handsome kana adapo nopo ndi si familia yanga ndikaimbe kwa ngana popoze dia ndero ndiimbira mili metikaji ndipondwe aivezi no si ke ano fasu isu. Agora na mili yake 2 mili podi kala baiche ino sani chemere rai. E prusu inchino nyimbo zanga na chita EP yanga. Rajiteni EP, rajiteni wa Sage Music. Ndabusa dinyolanga mbosu manga, nazi patrosan de keni, ni mbozi ya patrosanare. Ma inaimba a viewers nja goshtare. Fatima ndi muzika di momento, atele ero morombala, mungu nga morombala nga vunza. Kita al Fatima, hafa basi wanga ndiwe wapantima, ndinafa na we Fatima. Entao, epa na 1 mili metikaji ya mundu 2 mili ya loo, ubele akunu zembe kwa ngani ngewe la rai. Então, deve ter melhorado. Dinheiro é bom para te pesar a música de cura. Eu quero uma cana milha. Vale a pena. Dinheiro é uma bolsa. Não investir. Só vou. E quando eu faço a manga, base. Zinanga e manter. Do que quando eu ganho zeca.
1: Tina vai em boi para macamaca?
0: Fatima. Wanga uyu nda sanga ine. Wanga uyu nda sanga ine. Wanga ni Fatima. Ndinafa na we Fatima. Asi atilonga na nontao.
1: Iye ananetao.
0: Asi atiseka na topao. Wanga ni we Fatima. Ndinafa na we Fatima. Iye. Fatima.
1: Ando, timizo pano tinatibwerele makamaka nao makaniato na nche social will boy with money TV. Timizo pano Fatima tinatibwerele ife nao makaniato pa mfendo ya chitatu. Mbikala mfendo ya kufungisa. Oye mama.

0: nikanche sana tuge telefoni alamu kaendi na dia zuri dia zidar saka telefoni nkabu kuiona anafika wa sekretari ungavuna jita goda iwe mbukale zera wagona gupi alipada goneni janda duwala nkaza kakarina iwe mbani akanimia ndanduwala mbava enda na konsu aenda na telefoni mamba va papa munu manyawa alipo sheyo ifu anaso fermento tina anteti kagona sagona kutu feri desera kunja ngaba mtu ukakara kakara wati iyo tinkula muke pangono pangono uzivanso zika suzumiri aha parango ni machiro na mkamana kagona urona babao mtu ukura uya uya uya sokoro sokoro nafune buruka wana ntefika kuna kubana awasa aenda zungunu kibanyumba na wate bana mamba valipodi
1: pia pindu tangu kuso kwa magesi mpisa munu tani
0: monsene malampada ndi historia bontu malampada munu tinao historia panangu na maradia zwiri panangu dia zitatu ni malampada ni enje nkabe agora malampada na fambata ngena kavunza kwe kule shwerari shwerari ngena kavunza kwe kule shwerari shwerari atilikuza tilikuza tilikuza tilikuza wore na funabwera yutinkotani asuzumire alangane alangane kamara mkenda se chikorowa manungo iwe okuchitafia itepano nkabe kukutendere akalandisimana ndisimanene akanimasimana mawe masimanene mawe yutinko kompiliti ante ore na funa wene abano shitora tinao maningi papa munu manyawa shitora tinao maningi magesena nalonge mwao nyata tinao
1: apo imuninga mbumba ndinji makamaka pina funika pakati pakufuna kumalisa ninga nyata zine zonsene zidalongemwe ninga kona kwa nimu ninga mbumba wachisichi
0: papa munu podwa kwa tamakumunditaria mbuika munu makumunitaria anabiyombo bina kitao vina. Na masiko. Podi walongefiba na safu na makumunitaria pitu munu mbairi munu. Makumunitaria vyezi vina sagumana makumunitaria majove. Anga patana na majove anza wa vina. Kuhundu kule sa organizari, mbagula mabibidao, mbamwa. Alivyezi, mabozeni wantu, mbana anajitashitarago vina munu mbairi. Makumunitaria hawa, mbana wana anajitabondo shitarago munu. Ifitikafu na ninga makumunitaria, amandaro wa burimu na komesari kontrolare. Awe nakumunitara poda nga pata mbava. Nga na maliza weno keni. Nga bifiti na judari bina mara wena. Nga kuwa mali suwa natikava wene mbakalonga. Ifiti na juwa jitamba sentu mbamba na mbanya kumunitara. Alipo da pata wene. Tinabuluka pati avuna. Majinkabe. Ana makumunitara makawa. Pina chitawombo. Na masiku bina. Pia tekera bina. Si. Kabe udi didi papa.
1: Apo. Pa pionseni pida longemu panu. Tinachitata na makamaka kutitimali sinyatu ni ya kusuwa kwa mazi hukumwa, mazi angazala, mwalonga pangono kuti pali akazi anangwa nyakubala anangwa sapata nyamvu mbenda kaponya mbutu zili zinawewa na mazi. Anangwa samanga mbutu zili za kuti zikatatema kuti mazi ya kwa nisi kupita. Apo imu ninga mbumba, imu ninga nkalo chisajinu, ninga kuna kwa nipika funika ninji makamaka, ifi ninga mbumba tukwa nisi kuchita, pakufuna kubweza nduli nyato ningeni.
0: Tikafuna ninga mutila njaririmbo, ninga kontentoro, nalongo uyu, mutimandari mbusakiwa mbutu mbuikiwa. Ibili binachitika vili, nyamvu zili, tikaponyera mweni mwili. Nyamvu zili zinoneka mzikaponyera mweni mwili. Ule nafuna kuzakaponya mba ni nyamvu su pamba ni pakintani. Yepa nafuna fikumvuna jitagwa. Iji li cha zeranchi. Ndipara nyamvu zili zinaimize, muka ziona, muka karana zi. Kwa tano mwende kata imwe mwili. Agora musasi ya dukalikeri manera. Anambu alimu naridara. Anaku wata mwitu mwitu mba anambu. Iji li cha zeranchi, cha zera. Shitore ninga nazizi. Marisha na sairefe. Nupodi siya paponta ninga napa. Nchenji sabure mwenu. Nchenji zili zika pita mwemule. Kwenda kajalishu. Akamasa pita mparatu. Ndi matenda bina. Azir. Mnaku hata mwenda kajika mwemule mkontentuwe. Mutikafuna ninga mutiranjari mbi kontentuwe. Ubere. Jisa ninga banu. Uikwibiri pale. Tikalonga maze. Maze ndi shitore bina. Maze hapa. Hapa paka kali fontinara. Hapa paka fontinara. Tajudave be meju. Hapa fontinara. Kali fontinara. Kali fontinara. Papa maze ngabi fika. Ngabi finka ninga forme dalongeni. Sa wena katunga kutale. Ndini ntenda tebano. Ma, kumazi ngabi kwendako. Najita kala na mbali. Na nyaka. Kobiri. Ya. Kobiri nkabi papa. Kobiri nkabi. Hene ya kobiri jani. Mpudenu kulongani. Ja, panu ja papa so. Safatari mundu kala tebano na wawakeni. Mbufabi yako. Evelo. Tebano na, ndina manungu dejali. Deja zana kusantenari. Shpitali ngabi ziwako. Nsachimwana deji metikali para kwenda shpitali. Namuna ngabi trabalyari. Kamba za tepa nkabia suntu, kamba za tepa nkabia suntu. Tepa naenda enda kumbewa, kakumba mbewa. Parabwele na mbewa zili pomeja kwa nisigulisa, niwone kialguma kweza ni kwa te desh kondo nilamu kine nina hospitali. Pepa dinyori nisofirimenti.
1: Mpeka kuti utongi wa konseju municipal Bukira Banu Panzinda, alikuduwala makamaka mbumbe chisajino?
0: Antu alikuduwala maningi.
1: Alikuduwala makamaka kuti uku kuna antu, kuna mbumbe ili kutamba nyato nangenei?
0: Penu alikuduwala.

0: Nona, dungu esi lotenu tiena na miwa radi Msambiki, yo vina normoturume la lende na mbasa, wa isa na uzamana nyumbani ya pewa radi Msambiki, haba nantebele mpaka tika kwa na kumi, na mithala dhinga onofi. Yo vina, haba nga dhana ibatado, mwabalo tena nivruwana, tamala gavo pita, mwanyo mwotelo na iyo sabo radi Msambiki, ninga mzule nyo, dulo inansa kula no, umvava na makuno tiena utiena Msambiki, mzimana dhana bado kwa bela, nona, tamala gavo tena nyo na iyo, haba la limuzi yone, haba vina gwa ntanyo vachuwabo, moyoni, haba ndo ndoani mwedretu, yono tamala na vina sabo ayo nivruwana, ni vile gole duwe nyu mpaka wafuna nyu sama na matiubu. Iyo ni tamala badidi sabwa adinyo lina iyo munifurona ga mpaka wafuna nyu sama na ule duwe nyu. Jamaka maka vrona radio Msambiki, radio aname otene, radio mambali, radio inansa kula no, radio vina wabre otene, naona anzivili wa ofuruwa na dhamaka maka. No tamala wopita sabwa adinyo mwateno ni vayaguru na onkami ya dhauno wa mpala obuno na dhingi zintadi. Una malogelo tiano tiano inga mwuzi na hidi mpala ona malogelo mengene baditi. Malogelo mengine baridi sabwa ni tamelo fia na dhote na nipadwa inabu ya Msambiki na dhokobela mwana miwa na malogelo vina utiana utiana. Ejikala gama kama kasabwa kana umsakula mtuene ni mfuna wila dhetene dhefie dhampo bulada. Na tamala wopito vano basa wa isana wa zamani.
1: Oye sana o zamani.
2: Mabasa amba yonyo machi tatu na maishano.
1: Oye sana o zamani.
2: Okuno radu Msambiki, Zambezia.

0: Belua mainja koko anziva mkoko ni mwakwene Ubu muselu nde unavatado na mwye sodu Lunyumba ni apeba ramsambiki ni loga ya João José Culete Obenile Kota Jota Culete Mwye sani Nwana ninga mwuzili nyu Iyo aisa bantapule la dhawa dhidhani Na vina nifidhaga na miselu dhawa Ninga aisa provinsi ya Zambezia Mwudima nigi ya waisa na ozamani Nyumani ya pewo ya radi msambiki radi wanami otene Musambiki muzimana dhila bodo kobela Bela nifurano kobela msambiki na utamana nivopita Eginime ya waisa na ozamani Culete Maligelo Anami wali na iyo Afuna ziwe bani Culete Onda na mwurda gani Ubalue uvi na oromilio ibayaka gani Bani Culete Maligelo
1: Bo, diloge Maligelo oroma Ado apanya na miwe tene Radio Mosambiki, Muzima Nona vina Na wili tamale laga Mukombo, ningo bukani Saba mukombo bu Kaya fasulo pia za mukombo ningo bukani Nona Di dapuna data malila na miwe tene Nona wina akale Akale chengewa buruwa naga mabasa ninga abakani dabuno Nifuna ya wii Nifuna mio, nifuna awini aduwe temaru
0: Nde, nde, veluwa mento meli marganela
1: verdad
0: Ebuno moda kinta talawa
1: Bo, dabuno
0: kala, Kota Culete bani?
1: Kota Culete
0: Obalue uvi, undana uvi
1: Ben, diloge João José Culete obaliwe Nikwati apano bachuwabo Nona murda wa Kwalani komunidadi ya Mugwaranje niloga komunidadi mwa ya Kapela tamo muruda muzima onkala Kwalani
0: oromo ibaya kagani Culete paka dabono
1: diloge mavego diromaga ovegana jibo diromilo vegana 2007 tamo wiba wiba wa jadi romile na 2009
0: romile wana ila nemi nofanyi la vino kwa sepa di yae saina guwa provinsi ya Zambezi
1: se porque diloge zai masa kena bo 2007 miyo dawe gana jibo za atu ye na guwa aname bae
0: wali na masa za wajibo
1: dali na masa za wajibo se entao nona depoji mavene vale ya paromele mio na wila i agora egi ensanza mio digaroma o sasa nyeza yaga obe digaroma oromo tamila yaga kani na ose entao pale badir garoma bangono
0: ba biromo vulo wa jibo mwili ni biromo mzibe la kule
1: ba biromo vulo wa jibo biromo vulo wa ne ba biromo vulo wa entao jibo yoroma jijuene eromele mi 2009 So jiboya mio kadina so okala waikile mientao dire mela yali jibo yomu tamalela mambali waga mio saba mio di unwile iyo kwazi unwile na mambali mamae papa kanana tempo ne jointao yene wando ko bagali mela minda zae tao ko brida bagagula zoja tao bagani vai yo atempa
0: wila munu edret
1: e verdade então
0: jibo muna kunato lana
1: é verdade então jibo ya mio di costa dai costa então por causa ya yo ikana mo como bidiri mela jibo jile bidiri mela mas e kala pomo vi musoroni na labona
0: ni loko sawili
1: ni loko sawili se

0: segeze musele ningo bo akwene monona belwe no fonyela ona badidi bankali o anedi una ange una vamoda peteka peteka peteka peteka gamanga na bilanga mtu aderete ne ele mirimani ndi bo badidi kulete muselu bo bada badidi nona okala natu ne rucha
1: okala natu to rucha echuene paciencia
0: se so ovile la bai
1: ovile la bai ovile la bate e jo kai na ndubani vine na mukwa ovi peno kai ninga io no guarda vine kai o guarda
0: ni basa
1: voyo podi bo kala pampadoni mukwa o vina gu onja na voyo noza a oko selo bo qualquer para wila ina
0: wali no dabure
1: voyo no nga diwe wa bure ya ndao para wila yene a voyo oko selo ya njibani yena wali
0: yena kale muyesa
1: aha ndao eso zino padua vene
0: injera ay bueno mo ona bumuselonda na kuleti muyesa mfanye nyumbani ya pebera msambiki dungu yeso sanye dhanani ba ni mesiri olimo dha ube ukana mesiri njene labana kuleti
1: mba umyo amesiri anemina alieli se alieli voroma daka na amesiri aba ngono aba aba le osunza na jibo
0: oroma na mabasa
1: se ntao depois badi baoni lemi wila diroma
0: unwa
1: bangono witwa ne
0: ndao ndo pelena kwa
1: everton ndao ya badi ya vina oburwa na jibo za ana mebaye na kwa za kosiwa na ana makasanya dungu aba kuda briza kuda norti ndao parome lemi wa tamela vina buena kuda briza kuda norti ndo na jibo ndi ngasanya za na norti obe na briza
0: se hapi kota kuleti muzambezia oinati uiba mpako vano vani bewe vina ninga muyesa nona ukana andre bugati kina ninga aesa aje de la kota kuleti ile mio kovodeaga difianga pale baidha gadita manga vaditi natikine vaditi ninga aesa zambezia
1: aesa mio to te desde morome le mio uiba mio no atikinia aesa mesmo
0: Bani bani ana tikineva didi wila mio kwa vodhea gadifi ya boro ninga pale. Aisa mzambezi.
1: Mio.
0: Ani bechu wa boma kamaka.
1: Ever dadi. Mio boro ma damu tikinie cha badidi diyo kwesti. Se intao depoje. Vona wili badiga mtikinia Kostansio.
0: Kostansio.
1: Se badiga mtikinia Kostansio. Ate jibo zi zasu nza mio. Kesele esele zoa sanza.
0: Zoa sanza Kostansio.
1: Da sanza Kostansio. Na dio questi na nilo la ta vere então meu já depois ele já badiga sansa mesmo badiga kalanga saga até dan kala o casting malta 2007 kanga movane ni
0: ile ya kusanyo mavula no uiba
1: é verdade que ele ah mpule mo assistir o vídeo né filme então ele né às vezes
0: com ele conta culete bai
1: Ah, io ho vi kaka mom, kash di te wa sanza so.
0: Aisa. Ah, gile bire mo volo musipeni, maningo ne bale me vino mango na gar kala mwisa.
1: E lo volo wena to.
0: Bona nga wale mutipa wa arma. Oisa, nsa kanentile.
1: Mio masake na bo. Kwasi e kalenge lo boya wila muluku yolo ga wila we we o kale zai.
0: Dilao ya jiji.
1: Dilao jiji. Ya bikala janga jiji we nesha.
0: Majuno ko elwa ga bangono vila we chetie bangono obe kunaruma sabadu nguza zali nati vuruani wa baridi.
1: Bo mio murome le mio okosa wiba jibesi. Dino ko elwa ga danko dino ko elwa ko carnaval ni so malabu ina ba kadina ko elwa. Kana
0: na vile jibada dhali nazi wa ya baridi
1: dhali na mruwa
0: ya misa luza vina dhali na mruwa ya baridi
1: ever dhali
0: ba kota kulete
1: kwazi ate ki enti yina ku jiji ya wila yodhwa ba produsaun noe ba produto nubu kosa jibo entao weo unando bani telefoni di mwapra wilo lansari jibo esile agora a produtori vina ku awenu o ajudar ponya gajibo waza gajibo jile
0: Wele vwe.
1: Awe ni gangosa?
0: Gangosa vena.
1: Ha, awe ni soba shtozo wampule. O kanta ranchi yawe ni wano kwe.
0: Baito ni fio debewa. Pan lu debewa. Wana yu wanami wava ngono vila mwa mwedie mwesodu. Nivuro na dungu bili. Dikala udhingi zine baridisa wa dhinda na mwesodu. Iyo kuno nanga nitambila thana nai. tamile yo dhamu yesodo kota kuleti zikala ovi udebewa
1: zikala
0: kumatuwa ni zikala ovi zinyi
1: zikala ose
0: zikala zina tamile yo vina kwa
1: nilo zana maji eso siso za masaka
0: awale
1: kaya awale munduni. So masaka munduni se soki mio dirumilo oza nesi prawila ziroma aha esi zirome
0: ekala 24 20 27 14 87 91 12 65 7 8 7 91 12 65 7 24 27 14
2: Ego medicana papa nyandi waweno.
1: Ji. Apa vene jani loga oluala.
2: Oluala kaka we kuno kuno kocho oluala kuno.
1: Agora odo radio muzima wene verdade.
2: Radio msambiki so, mambali.
1: Ii, so falta fia gabati apa le batia apa le. Enche me rembacho da terra. Ate koze aga ien agan fiavo.
2: Gajo ne
1: toka.
0: Ah. Gamene so agush.
2: Io ji da fa mtamela yene.
1: Se nota malelani.
2: Ya,
1: Eno panye lo sua o wika manje. Ndao me di funa nyu mudika mure mudisuwe. Bano na yo bota kala muno.
2: Zaino no la gani ma di go soka mruwa ne la gege za ringi jo barda ora kafir kurke. Kafir kana kana tu ona ku adere tu. Kaga na mafa bugo baba sa so be yana ku nyabo mana pada ni. Ni ba dere tina da papa brigado.
1: Ever no ta malena ni.
2: Ya mba. Obrigado. Yo baba kara zara maji. Ungwa da domingo aberto pa.
0: Naam je datona munya wa elabo ya vina.
2: Ma
0: zambo arama loge mutipono kule. Nafa ni mugade vina ngani?
2: Nada kaje
0: bilele ni. Elabo yeji kana emelele. Iyo waga mugadle unga kusweza. Ni mugade vina ma zambo elabo ya.
1: Ma zambo kangwe ni.
0: Kikala. Dona iyo nigana viuda na mitito. Nyuma ni apewa razmisambiki nyo ni vuruwana. Poru kosa ya kene kosa ili agushtu mari. Ikana meokule vina kwa mwina guwa. Baani, unda na uvipe eno. Mwalo fia. Halo.
3: Kwa vewa, ya na meotena radio msambiki. Ya luku kwa mpini mgaro wa mjira ni. Aoto mpanyo gare viladu.
0: Ah, nyo mlogo ovi?
3: Nyo di mloga obaranko. Nyo mlogo na 94 giga.
0: Obaranko o mwakiwa?
3: Nada. Omkuba maji rampa di ulene ya yao umakiwa.
0: Ah, omkuba mazwago umakiwa.
3: Rampa umkuba mko adwago makiwenta.
0: So baranko malo voloa. Kambe ni mufuna mloge na muyesa. Olukuno?
3: Mufuna diloge na.
0: Baito. Nomba edha mchito.
1: Egumi kala openo ko so bravo. Beloa so bravo. Ne?
0: Baranko so bravo. Mkuba.
1: Baranko
3: umkuba. O baranko. Wana baranko.
1: Se. Ndoi ni munona mwa jibo akala muvuruana?
3: Jibo do vuruana.
1: Se.
3: Mamie otipo anya. Wirato ginota malela wera mlogo akale ninyo.
1: Nota malinani.
3: Na vete mulugo ole legeni, na mkane geidea, ubu wela vina, to mulugo ubu wela legeni, kibo mwiago songolo vina.
1: Tabo, nota malinani. Agora kabalive kwa papigiza ile, prawila munisue.
3: Kadivale?
1: Kabali kamuiwale, kamupuruani leve kwa papigiza ile, nga buruana, nga bopuja.
3: Nada.
1: Ah, tabo, no. Nota malinani.
3: Mundana jibo dola ga, jibo za wale ili ya mtule ya. Atuna rime la vina, atuna okuse gila egane ewene, nda muna ona kalabo olaga na siya.
1: Obrigado, nota malena.
3: Mulugo kubare leni, na mulabegi meyaka sangolo.
1: Obrigado.
0: Nota mala branco, umukuba, no nawa dhago makiwa, yo kunde unro mileo mopea luwala, banduwa umukuba. Ikana vudha na vangonofango na uiba wa mwesodo. Jota.

0: yan fi na mikallo ganu ma tibuno
1: musina makanda da tire tumas
0: mazo abba na makana ne uma ngwana mbana malo matana mendi no bwele paduaya
1: no bwele paduaya se
0: ki uzivani kwa sa davi yongazo bwa ila bwina msambiki
1: aba ni kale murende ni yese za ko sa za wale ndo bandu wale
0: nde
1: ntukude mwedre muswa
0: we Masha kala wamfuna vile sa zile vimunduni nisa za padu wakasa kanti na munduni
1: Epa, mire matoti yana.
0: Nde?
1: Si.
0: Aha. Si. Ekala. Yeah. Wengi za wa mkosa za avyo matiubuno. Chini jombile ya afuna nyuhu ila mtambile ibozile uviria sabwa vina bilua. Zilo boza kwini. Inurucha wa galali ya abalo tena nivuruwana matiubuno.
1: Si.
0: Mm. Chini jombile ibozile nyuhu uzivela nivadidi ya afuna nyuhu ila nge uzivela nivi.
1: Naga mie kakwe...
0: Aha. Baito kali jere ni kala kamufuna uruana ina wila tene no ila dretu no tamana nivo pita mwali jela tuwa tanu
1: mwali jere uro maka msamelo wangu
0: msamelo
1: waduna aga
0: mhm
1: azai kapele na mwana gazini wafanyo ni kuwa dara nazi na familia atini ya
0: mhm
1: waza rezina
0: se
1: waza nipu
0: mhm
1: waza belitu
0: mhm
1: yunye ngu inoradia nivina
0: mwana mwana
1: Mbaye.
0: Mie nota malani. Aramu denyu vina kale namu dhia egumi, gumi kale ya muganga, ninga mufuna la mulugu ya vina nyo vina namu dhuko etene.
1: Obrigado.
0: Na afuna nuvaye ni msamelo vina, nufanyela?
1: Nuvaye ni msamelo.
0: Haa.
1: Nuvaye mazaga.
0: Mwakwani yese msamelo ya?
1: Avi.
0: Efia.
1: Nyo.
0: Msamelo bo.
2: La familia.

0: Kodo nchemeru wa radhi msambiki zambezi ya chobo vatadu usika di mingo matiyo mbuno nindwa paka varo matiyo. Bono iti magumi?
1: Wanadu bata domingo isi.
0: Hei, kambi ni.
1: Magumi isi domingo isi.
0: Iyo ni kana penu nyoko.
1: Oko mchua bukuno murumbala mipinyo nyatere shesha.
0: Aha.
1: Mdu maizakia isi.
0: Musa.
1: Musa. Makanga unafukana kubwa mungu kanga. Makanga nita.
0: Kulimi kununu. Ambezekele.
1: Epa,

0: Mzee Kele Musa Mpinya Murumbala. Mrembo. Mtoto Huruma Bonoite.
1: Bonoite.
0: Mluvi.
1: Kilo kwa msheba ndo dimroba na Dionisio.
0: Cho Dionisio msheba kwa dhati wene.
1: Omsheba ndo jwa direct wene kai tu wene.
0: Kuno vina, kuno vina ndo fia direct. Iyo nozio ilo kwa matimati munafwa.
1: Ya, matimati ninarua jeyo, matimati ya.
0: Sheyu, sheyu.
1: Sheyo, shere, shere.
0: Iyo nombe da matimati. Iyo nombe da matimati ukuno nyuko umsheba mnove gana angani?
1: Lukutori.
0: Dionisio.
1: Miano, giniwa.
0: Ah, kambeli?
1: Ya, miano kinkwela muzika wa Biggie Sheldon, pa?
0: Biggie Sheldon?
1: Ye, mungkose nye miyo na wona wila nyua, mungfuna mudipe.
0: Ah.
1: Dije, muzika wa kisi vela.
0: Wa Sheldon?
1: Ah.
0: Ah, notamela. Mm. Notamela, mi. Notamela, Biggie Sheldon. Dionisio utumua. Wani gatamela vujuiba Biggie Sheldon ila nivaida Dionisio Mujeba. Belua matimati shere shere. Sheyo sheyo. Wanoite.
2: Wanoite.
0: Yo mluvi.
2: Niloko kuno na Filipo Mtanje.
0: Umtanje? Kumala wenu Mtanje wa?
2: Kuno kumala wenu penu wenu umabasani.
0: Iyo ni kana vudha na manzu ninga haba mpaka wafuni nyumula mwala mitala dungonovi.
2: Ngani?
0: Ah, umutanji wa dabunula vito mangu wana kaa vidu vidu.
2: Ya, mbali pena.
0: Aha.
2: Nafu na rawe mezo uge vusogoro.
0: Ninga azumu ya makama kia chini fanyi lukosho yola Musambiki ya Togolo hivi.
2: Nifu na rawe ne, elabwa iwana ne.
0: Hmm.
2: Atu ya dege muumo za wanywe ne.
0: Se.
2: E.
0: Puma nemo. Puma nemo. Paleje. Atu watano.
2: Oruma di maza gandia.
0: Se.
2: Mwana gajoy.
0: Mm-hmm.
2: Mwana galindo.
0: Mm.
2: Mwana gajirida.
0: Nde.
2: Mwana gajunuweri.
0: Nde.
2: Na mwana gersinia.
0: Mwene mo.
2: Na nyozi inokoma akene malijela.
0: Miyo nota malani.
2: Nota malani.
0: Yeah.
2: Kiregani.
0: Nafuna nipure mudhi ni muta na lenga funa mwoda wa Maria. Iyo wila ndoe na vi. Sili nkumbiru wana na miwaya. Enobodea. Enobodea ndio fia. Banoite.
3: Bonoti.
0: Magumi.
3: Brigada Prenyo.
0: Muluvi.
3: Lokala unu opasura ugunu.
0: Unuvi yani?
3: Opasura ugunu kala Manuel Washa.
0: Manuel Washa opasura?
3: Pasura, si gwerisa.
0: Ah, kwa dhari tuwe noko?
3: Ugunu adhiretu vina pele uko radio ni.
0: Iyo vina ni kana.
3: Brigada.
0: Agora, iyo nofia adhiretu uko opasura?
3: Opia adhiretu vina ne problema nada.
0: Ah, nota mala. La vitu ninga azumbwe la bonti na bangwa na la vitu loboda.
3: Yo funaira la bweki kali muredele.
0: Nde.
3: Kali mukunda kala mutaka miyovina.
0: Aha.
3: Nota
0: malani. Malijia la tatanu.
3: Numa ila yana ka Forosia.
0: Bani yani Forosia?
3: Forosia si.
0: Ah, mwina bani?
3: Muna gumana gazi jimi.
0: Ah.
3: Brekeaji.
0: Aha.
3: Ignacio Sergio.
0: Ah.
3: Mpalaka vina Zakaria Lukaji.
0: Mhm.
3: Mwalaka muna gotambe
0: Bani?
3: Mwana duwala vina.
0: Mwani nyumno mduwala?
3: Mwana gano duwala. Sedunya.
0: Ay, vinta matiu, vinta matiu, pa kam duala manae, unikani umja.
3: So Manuele, tu duala manae.
0: Ay, Manuele, Manuele. Mio.
3: Wapasura kuno mnezua nata.
0: Wapasura meno zio odre, tukoko wala ganjibani. Waza mbila. Mbira, shamfuta na jambiri.
3: Ndio ziwa dretu.
0: Mpume tume na nitema kama mpume tume kama dretu viru. Tabela zile mwesu. Nota mwale zekele.
3: Brigade.
0: Ya. Nota mwale nota mwale yama. Nifuga ena na miwaka na mwina mtanala na alu pasura ufugile undimegi ya mabasa umatini ngobuka na ina yonje dhailu utamala ni mwoteno ni furanile Aba levi na funa wila kose vi pa digi mabasa. Yo no kumbera level lo sabwa. No na na na mudhibu modaila ni fuge na nutana le niyo moteno kose le pa digi mati yubu no. Nozi yo ila engi ya li na radi msambiki kavodo luta nikove. Ovana wafuna yu mwala mwala pa nada nikove ila mangwa na vina tamagi le mduni da isle na pata. Yo no tamala nubo pita sabwa. Radi msambiki na msambika no tene. Ayu mwodo tiyan utiyana ni loge aima zumbwa na kalaba. No no radi msambiki radi uda amusambikano ya sensa kula no. Masiku ukubela msambiki yu nufia dhalabu do tiyan utiyana. Nona kanli Mosambiki vine Mosambiki muzima onroma Mosambiki mpaka ngomie kule vino infio na mikalo fanya la nulueno ko nona o na mazuningaba yole na hapa ngadaba lotena ni vruana nona na mikalo lotena otiana iyo ni funa ile moeteno ni vruan le mokale vina iyo mangwana nona diga kwana mine na matra mako matra mitano aku ile zinelo manelo fugula dime gema basa wila nona ndene labo na matanga na Mosambika no tene anivruano kubela Mosambiki na Mosambiki mzima. Mio, linkemeru wa Domingos Alberto. Dari na Paulo Leonel Tavares Lopes. Dana mio, odipano kapla na mazo. Paka mangwana. Nikali mamodha, mbwe ni musari bubule na bubule. Yo, ipodu ipi. Podu ipi. Kenile mlugu malo Kenya. E kenile mlugu. O Kenya. Na utabala ni paka mangwana. Rádio Moçambique, Zambique.